0: Fantastic, baby.
1: Your hits for all day,
2: all night.
1: All Hits 24.
3: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang natulang pagsabog ay nagmula umano sa

0: RJ Remix.
1: Kani karong paimanglo na ko sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatukar.

0: Yes, DRJ Remix.
1: Kani karong kay manglo na ko sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatok.